on daw met na lol nañu fexé bu baña am ndax té set na set ba gis dara la dul jëri sa yu may xalaat wan sama xol dal di jeex